Fica louca, piá! Tudo bom, porra! Sou convencendo o nebo tuci wako. Sanja Agrochemicals Limited. Abakwete dagali ebidime. Ensigo zebidime nongo seme zibala. Hidagalanga rocket. Elwan sobusanyi. Marifos. Erigobo buka mbidime. Glaymak ne habiset. Erigobo mudomo nemiro. Hidagalyo na. Tirina bulabe kubidime. Wadde takalyo. Baine nsige nongo semo. Amulie zaka sori. Enyanya. Nemboga. Basangu waku bench one ka straight. Esimo. Zero sati muenda bidi. Kuminam sambu. Nkaga muemo. Nsambu. Beba Sanja Agrochemicals Limited.

0: Kiram sa magazine sa Sato FM Mwafa Radio Sima programa yedembe Shiba Agame we Sima Day 2000 Chika mukago kwele sawa mboza testa Dozo kumacha ninawe nengi dao Ngomkuru Sudilu Rupareira Yageze ngamba wali mu sanctuary yaba nafe yema ya maziki
1: maziki
0: enechi ya kuzibambi chamanyi yaba wade milioni atano okuma mtino beyo ngila okuma mtino echintu echovulambu zecho bachu ngila
1: mse magali saburu
0: walwe zike pia eto yali tumie mutamani we mugenzi Rajiv
1: zike tembe
2: asi tembe
1: kwa chiba agamangu zike
0: tembe katina mugenda mungamba sanctuary wali ugamba nyagali zike Rajiv aliwa
2: nenda usikina na ubuleye zike
0: nituma
1: nitinomo ulie bule
2: mte huu inaudie bula matoli bula mbalala
0: ye alijude mutabaniwe ya fa kati umwana ya buku kile muzike
2: rinya liya mtani ligenda kuruwa au ngalicha auli dwa na ye mewa batano ngaye wa denti kusente zaina
1: okuwa mazike
0: na yo wawe rinya liya mwana itona kati ya zale zike
1: Chile geza bulibanga jagenda yo kulaba mutabani watu useo
0: musika wa mutabani aliri nga
2: mama kamusubi ze mama ganyabu ruba nkwagala nyabu origena ndikubula mwezike

0: akodu yugubo badidiza wadokuduka diage kurugudo lwa siba chibati chibu chidida mbochaba ote kwa kumuda mbota muda mpozi godida chojagaza nze sisa agida busente kastoma sanyu sokudaba tukueyo
1: Uncle Yugumo.
2: Adio yo.
1: Mori mori.
2: Bwedi.
1: Jeba leko.
2: Kade.
1: Dabwe
2: bujeba de yo.
1: Oinebi janjaro.
2: Ebyo byesigo kutuda. Ebi dada tete kaja bitete kaje.
1: Ogera kutuwa hechiro kumi munange.
2: Bwaganda kubidiwa.
1: Nambale.
2: Obupi obuavu.
1: Ningu yugirida wala.
2: Ipande di hobi yeko da. Na ye kati sebe.
1: Kune yoko
2: daba dobo pi
1: mumpi ni
2: ya babo pia ajabago
1: majoyo
2: babo goda jo
1: tuwa nandu kutuwa la kusomero wali
2: kido kubi
1: tuwe chido kumi kugata kubi gasi
2: bubadebo dida yo
1: andi bale tabi inji katibili bale talwa kugulo
2: bale tabi inji okuva wa basade
1: jitubi chisubula mbiyaro
2: musubude di biyado jitusubuda fetu bisubuda yoto mbiyedide
1: mbaye chiro kumi kwenye ndiba tereka wana
2: zido upande beka zido upande beka
1: chiro siya tano tano
2: kwe kope bituade tano budi joje bubisobudo bisobuda tano
1: hii chubigula satu nunaana
2: wachitege ndibudo uji tabuda obusodo daisi
1: chiro jitunda meka
2: obukubi kido ya kasavu
1: mana kali
2: yonge dako
1: kali yomba yonge dako
2: bidi bitu biya di jadeka adago
1: kwa ata bana chovula batu ina bijeri
2: kakati abada badiga babeka abada badiga babeka
1: mwendo kwa abana kuleke
2: kati dio idayo kido beka zoge doko wonge dako
1: mpeze kumi
2: hati badedo oza tibuwe soka de kuwa kozi detade zidi wo doga takuzodi dedi
1: neda zimpe zona
2: dage fuke bijaja dokuwewe
1: kati anti olaba
2: wadi woko
1: tano ankoli yugum
2: padaki
1: toi nabijanjalo
2: dida woko tano kugabi soke kuwezo
1: kati anti nziza senti
2: hati baku dizake sato chitudu
1: nae kati anti kati katuga soke bireke kangende ngambe meja musime nanyi ni somed tisento ziremed bela bulunji kangende
2: nage kakubide kapute di baike bukuda
1: ubaji
2: mkodomi wado
1: jawali buzibu kubila
2: adete bigi wado
1: kubila mkodomi wo nai kangende ngambe nanyi ni somed nanti obye senteze
2: odo kubye
1: anedo ato mpade bijanjala
2: bijanjado bibi
1: chiro tizi wila chiro kumi
2: oze pibi ebo
1: atika kuminzani tulabi atila nebo nabituali ilana ya agenda bibi ma kubanga ina minza
2: odo kubabu li daba kudu obotu buata yogede ko
1: angika si mpwe bijanjalo mpasende
2: bibio dobu sete bobo
1: kati chino chi
2: zuzo gabi tuada
1: kato

0: Buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa, weewo famire weyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza bwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejjibwako gwe wekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village Munakawa Division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0800 11 15 11 oba kabona bakutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.

0: Au kare mukuduka mukumugoba.
1: Gogoba yerewola etomedde omuntu.
0: Ah, afitunzinga ntunula bwenti no munango yafa.
1: Oh, bode etomera omuntu ngagwo oinawo parkinze.
0: Tipa ya tomera omuntu anga asala. Kati mukumutomera neduka. Mukujigoba. Kati yali ejange eva Kampala fetuli ku mukono oguva egaba.
1: Onyumiyamu ne mukwano.
0: Ne mukwano gwanga. Na omuntu keingira ku mukono gwe. Najugula nakubamu.
1: Ne munno.
0: Nowe muna iya firao.
1: Mukwano gwo. Atonda watu.
0: Iya firao.
1: Ne gubasa ko. We olumizibwa bitundu ki?
0: Inzi. Kwali kuguru kuka.
1: Katulabo kuguru. Katonda watu.
0: Wakola ku skinisa jari. Era basalange eno gabateka.
1: Kati ati nga tebyatereera.
0: Anti emisoyi gimu gyakutuka.
1: Laga omusajja wa kamera. Nedda sa wansi tekukyasobola kuwanikibwa. Gwe walumizibwa kugulu okwo naye kwafuuka ekirala muganda wange. Bika. Otya? Da ku muzindaalo.
0: Batwala ku ne kabangali. Emulago ali.
1: Nga munno yafiiriddewo.
0: Mamuleka mmochari. Ne banzijanjaba. Nange namala kumpi mwaka gumu n'ekitundu.
1: Nga tutegeera.
0: Oba wadde. Emyezi esatu egisooka. Nayo sitegeera bulungi. Naye ebbanga eryaddirira. Nga ntegeera.
1: Omukwano gwose alongosebwa kiryanga wamukubirako nti wafuna obuzibu. Esimu togiyina.
0: Akasimu kwakukagwa ate akalimu enamba ye. Kagwa ku accident. Era n'endagamuntu yabulirawo. Ne pameti yange.
1: Otyo? Kakati ebbanga eryo lyonna.
0: Kati ebbanga eryo era munavaayo. Era navaayo nga. Era abasinga bambuza ogenda mudwaliro wa Jehova nga bankwatiridde bukwatirizi. Era ebisinga obuntu bwange obusinga obboda bona nabutunda. Naine nakapoloti erungujja. Nakuni nkatunda.
1: Omukyala ye akyali yakumi abaana.
0: Yasoka kwekyangamu n'agenda.
1: Yali yekyangira ki?
0: Anti wano.
1: Sente.
0: Nga tezikyaliwo nga ziri. Naye yamala ate n'akomawo.
1: Nalabirira abaana. Kati obeerawo otya?
0: Kati ssaawa zino. Era neyabwe eyo ku street.
1: Otambula osaba?
0: Okunoya ekyokulya.
1: Mubandu ki tuyita mu tusooka kuyita ayita mu banno mikwano gyo?
0: Nabo batukandi bakoowa.
1: Kati baba sawo bagamba nti okwo okugulu kugenda kubeera bwe kutyo paka oba waliyo amagezi amalala.
0: Just nkoyeza bukoyesa empeke za bulumi okuba kwekyanzeemu. Angenda bakeberako.
1: Kati olwaleero osituseno gya wano ku Radio Simba.
0: Era nange bampa bwe magezi nti genda olaba mukyala bw'ati na bw'ati.
1: Ensonga ekuleese.
0: Kati ensonga endeese. Ze ndabako. Ko ndinga kukoye ko mukuntawanya. Wali yampa amagezi nga tubakusalako. Nofuno ko kwambala. Kiyinza okuyambako. Kube eno ndi mulamu. We wanuwoka.
1: Otambulira ku migo.
0: Otambulira ku misago.
1: Tekusobola kulinnya.
0: Aa.
1: Tekusobola kulinnya.
0: Tekusimba. Tekusimba.
1: Kati oli ku Radio Simba ewulirwa ensi yonna abantu bakubira omulanga nti oyagala kusalako kugulu.
0: Kati nkubira omulanga buli ayeewena andaba saba buyambi wa kusala kugulu kuno funa kwa artificial okwesobola okwambala.
1: Gwe olina essimu?
0: Essimu yinza okufunayo okumpoza mu baneiba nayenga kalinganya saa zinsimu.
1: Okay, gwe munange ali ku lubogola Simba Musisi Masudi. Salongose wakiryanga omusajja yakuvuganga n'akuleeta ku lubogola Simba oba walowooza yabula bubuzi omusajja yafuna akabenje. Okugulu tekuli mu mbeera nnungi ate kuyinza n'okuzaala ebirwadde ebirala okusinziira we nkula bye. Baakola kye bayita ndoza skin grafting naye emnyama teyakwatagana ndowooza. So kati gye baateekako ate yo neyiikanga ekka wansi n'ereetaawo ekirwadde ekirala ndowooza naye agamba afazaali okugulu bakusaleko. Oba oli awo asobole okubaako kyatetenkanya. Kale gwe wenna asobola okuyamba ku musajja ono. Musajja yava Kasese na Jene Kampala natandika okweyiya. Omuntu wotukira sebugula boda boda bbiri oba okulaakulanye n'agula n'ekibanja yali aguze ekibanja erungujja. Naye kati byonna agamba yabitunda ng'ali mu kutetenkanya kugulu era atambulira ku miggo emiggo gijja ebiri awo. Bw'oba ng'osobola okuyambako 0 7 7 2 4 7 7 6 ni 0752233333.

0: daga na emyaka esatu na ye sizeni yeddako na avia chewis nesela wonti baukane era chebamu kolanti yasigala kumisala okumalake banga eri asigaza ku ndagano ine chewisi club ezajjanga kumwogereza agenda stay ku mpira nga offers ya club jezileta nga atento no kumisala gwe nafu na ku chewisi yena abera mativu no kubera ku katebe ne yasigalenga byu cha funo mesala gwa chewisi era inagano byagwako ehe myaka esatu nga abadde afuna sente ezobwerere yafuna omulimu omulala so neno Maresca wadenga chewisi ya muyimiriza abadde yasigala ku musala kati chewisi ateje bayina okuligirira ministeringe twala to mukwezi wa chewisi abadde ku musala era chewisi yabadde sabe yula yiro bakada 22 okubera ngeta Maresca bapaundo bakadenga 17 era club za kiriziganyiza maniste tedaba kulangirira mbutongole nga bwegeze maso nokubera ngefuna kwecho mpya nenga gefuna gala ganti chewisi yakiriza bagende maso era nga maniste bagala muwandagano ya miaka esatu maniste makubange nonya basambi abanajja bangeriyo abajabulide nga John Stones nga no misambi Bernardo Silva ndegede konti Hugo Viana football director wa club ya maniste abadde hand ni Enzo Maresca nga mbuza twagala leta gundi anakola nti ye ajje abalenzi nga Elliot Anderson mukubogereza Enzo Maresca kina muko mukono kubanga amanyi nti ainadi ajina okubanga achuisa muko okubamu image ya Guardiola binji bafanaganya ye nga Maresca ne Guardiola ne yati bayeneyo bawukanira muko mapata ni zezime za systems bawukana muko so agenda kubera nga janga ne future eyabalenzi nga Lodvi mpawa manywa weri kubanga Madrid yemwagala nga byaddala atenge dagane mpira de ajifuna pwezi dane nga achaji ganyi ofa weri kumeza Lodvi achaji ganyi club ya Real Madrid aganti yemwetaga ninga baba afude tugeze kana Bernardo Silva yagenze kila gani lidi fide club ya Maniste ndio kubanga jamu faces mpya chokane Marseille mu system ya coach Maresca singana balangiridwa aina kufuna nga bajjo kubanga accommodating abalenzi nga Haaland kubanga Pep abadi yafuna system entufu Haaland ye musambi gwoino kubera ngo esambi de kumpi na ye si musambi eyetabamu ennyo off the ball na ye abadi agenza improving yali muntu wa munta bwe nkola bane stwe yababedda nga teyetabamu nnyo nga gomulaba ali celebration nga atebi so mwino kusambi de kumpi na ye temuko wa mwino kumudikiriza kati Pep abadi agenda mchusa modi nga bero musambi eyetabamu mu build up mu defending run zezo off the ball na zone nuji zili mu system yelinga baji zimba nga jimasterize so kati Maresca eno kubeda nga jafu na system eja ye kirunji ku basambi bana abasanzewo then bana aba alese integration ya basambi abo ku fitting mu system kibere changu nyo no kubeda nga guza basambi basanzewo aba wangu de bintu ebinji basiwa Pep Guardiola okubeda nga ba fitting mu system no kujibayinga ya Enzo Maresca yo challenge ndala okubira ngo jambigire ya baba coach abaamani nga Guardiola mwachira ba club ya Manchester United nga Ferguson agenze engato zage ja engato yafuke iliato na ba club ya Arsenal engato badi yafuke iliato ya venga ngengato nene mwachira ba so ochira bantu ne ku Liverpool bacha afia kyo kubira nga bali place nga Jurgen Klopp yes coach abao nenge laba the presence ya Klopp ebula wao ku technical daga wo kusene Guardiola engato nene iye so okufilinga vachu mweyo yetaga mu kusala nenge singa bukulu kiri nti bakiriziganyiza Chewisi ne Man City kucho kubera nga club ya Manchester iri ya Chewisi Maresca be kundagano ya Chewisi agende abere ko cho mujja wa club ya Man City kafuna break eno komeo tuva pezi kusimba ya temple ku Medembe yenze munamu bende Bruce Mutabizi
1: Jukira Radio Simba elungamizwa Uganda Communications Commission.

Kupala guaba na go. Gama manyo musajia guane bari. Buisa isa chobulala. Guaba na bweyo. Gama manyo musajia guana ye wange mochiro na danga buchia. Mbomu kaza mpunya unyakao. Oweka mpunya unyakao. Ngaka wawo kaulira. Sike karika amanyi.

0: Let's do this.
1: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali yakusasulira ku nooti 8 0 0 1 0 0 0 6 obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
2: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.

0: munanga sapalize nyimba kume kakati munanga chikakata kogena munanga no zemalira yo nagamba enesi yo inakubera stress free to inakubera yo ngamnange awe stressing wachegera mwana wa mama kajije jet bia mazozi kuata chirunje muri kayimba kugamba kanu bakaita wewe atikano bakera wewe ate ono munanga nobera ku mulimu gondo obera wo mu taxi nobera ku boda yo ngamunange olima savumada akore mukatono bwe kate atenja bai nkoma wo bana ba mama otegera tugana maso Kaungezi tukatandika butandise
1: Simba Number one hit music In Uganda
2: Atiti kuchisusa nyo

0: Osumbu iwe chifupa echamanyi ngo okolora techikutuka. Olinaka kusijirida mbulago oba chakala akiro. Senyiga uzijira obota wanyizibwa alaje. Edagale ligendo kukuyamba. Lieria sante cough mixture. Litabudwa mbikolo vya dagale vya fena kabale vya obutonde. Ebya bikola, emiti, emirandira, ebimuli n'ebibala. Sante cough mixture akola bulungi nnyo ku bakulu n'abato era yakakasibwa NDA. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Jukira eddagala ly'ebifuba ery'obutonde eryegulidde erinnya mu kubivumula. Sante cough mixture.
1: Buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo, olunno ne weefunira ka Gilbis. Okiwulira ekyo ery'eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis. Kyekibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko. Kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku. Ng'okuteeka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu. Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi. Mukakkamu afunika ate ng'abamu w'omu nnyo ng'otabuddemu ka tonic. Olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera birungi tetubiteekateeka byekola byokka. Gilbis, leka ebiseera by'essanyu bitandike. Omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18. Nyona obwegendereza.
2: Oyagala kukwata ku simu ya sereza nga yesoka oba okwefunira ekyuma ekipya nga kinene ate nga kidduka? Mogo byonna ebigonzezza. Funa essimu empya ya Tecno, Infinix oba Itel ku looni okuva mu Mogo ng'oteekayo akasente akatandikirwako kano nga kasoboka era ng'ogifuna mu ddakiika 15 zokka ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo. Ng'ate bw'osasula obulungi mu myezi 3 egisooka ofuna omukisa okwewola ssente enkalu okutuukira ddala ku 35,000. Lwa kyalira edduuka lyonna eritunda essimu za Mogo oba kuba ku noti 2 noti noti 4-58 noti noti okuyambibwa. Mogo egonzesa okufuna essimu esereza.

0: kufa bagamba nti bakuletedde enkoko enkoko yabagisabise ensabika yenyini eyaddala eranga baganti obuwomi tebukyuse katino bagirina naddala mu bitundu tundu osobola okubeera ng'ogula ebiwawaatiro byokka osobola okubeera ng'ogula ebisambi byokka ate ng'enkoko yaabwe ennyangu yakubeera ng'ate ofumba katino Yuga Chick Super bagant soko ogende maaso n'okubeera nga onoonyaako ku nkoko yaabwe ogende maaso n'okubeera ng'ate ogifuna be bagenda maaso n'okuba nga bateekamu ensimbi naddala nga tugenda yingira game nga ttiimu y'eggwanga era Portugal yakulemberwamu omusambi Cristiano Ronaldo egenda kubeera ng'etuuka ne Uzbekistan naddala ate olunaku olwaleero naye nga Dotibo Logistics nyongera kujjukiza nti kwata bukwasi simu yo nyiga star ate 255 star 9M ash ne star 255 star 9M ash ne sibutelevu gende maaso n'okubeera ng'ate oyingira akalulu tugenda kubeera tugaba emitwalo 50 mu game eno gye tugenda okubanga tuyingira ng'eggwanga erya Portugal bagenda maaso n'okubeera nga batuuka n'eggwanga erya Uzbekistan naddala ate olunaku olwa naye nga Portugal of course oba ategereza oluvannyuma okubeera nti omupiira ogwasooka baakola amaliri n'eggwanga erya DR Congo naku olwaleero omutendesi Roberto Martinez asobodde okubeera ng'akolamuko ku nkyukakyuka naddala mu ttiimu etandise era nga tulaba basambi nga Ruben Dias asobodde okubeera ng'akomawo mu back jjukira nti uli Thomas Araujo yagenda maaso n'okubeera ng'atandika ne Renato Veiga kakiba kitegeeza nti Ruben Dias asobodde okubeera ng'akomawo ate nga na wano naddala ate maaso omusambi jawo Felix basobodde okubeera nga bamusoma jjukira nti game yasembayo baakubisawo omusambi Bernardo Silva yagenda maaso n'okubeera ng'ate akubawo naye nga kusaidia eggwanga erya Uzbekistan jjukira nti ze zimu ku ttiimu era still nabo abaagala okubeera nga bafuna wini yaabwe esookedde ddala oluvannyuma okuba nti game yasooka Colombia yagenda maaso n'okubeera ng'ate ebayisa bubi kati ne bajja mu game eno nga ebyafaayo byabwe si birungi ddala naddala nga bagenze maaso n'okubeera ng'ate basamba naddala ttiimu y'eggwanga ya Portugal jjukira nti bakuba mu tournamenti yaabwe esooka ddala ebamu ku badebutants naddala mu kikopo kino eky'ensi yonna naddala eggwanga lino erya Uzbekistan era nga bwe basembayo okubeera nga basisinkana 2-12 ttiimu y'eggwanga erya Portugal yabakuba goozi zaali 5-2 omupiira ogwagwa goozi 5-2 era nga gwali mupiira gwa mukwano gwali mupiira gwa mukwano naye nga sofa tebalina nnyo mannyagali awo gwagamba nti g'amaanyi ndowooza ng'oggyeko omulenzi akubira ku ttiimu ya Man City ate Abdul Kusunova baako oyo omuto y'omu ku basambi wandigambye nti be bamannya ku ttiimu ya Uzbekistan era nga jjukira nti amusomeddemu baaka ey'abasatu yabaka yabasatu yagenze maaso n'okubeera ng'ate amusomera munenga Portugal lwe twagiraba yagenda maaso n'okuba nga esitwagolinga mu creatinga akuba twalaba omusambi Bernardo Silva nga bamukubisiza out position ate nga wano midfield ng'olabira ddala tewali omuntu agenda maaso n'okubeera nga aliikiriza omusambi Cristiano Ronaldo maybe okujjako omusambi jawo Felix naddala mu maaso awo bwe kiri nti abadde akuba n'omusambi Cristiano Ronaldo wali ku ttiimu ya Al-Nassr akiyinza ogenda maaso n'okubeera nga akikyusaamuko nti ttiimu ya Congo ogenda maaso n'okuba nga ebajjako amaliri asigala nti Congo yali nungi nnyo naye Portugal yalemera okubeera nga egenda maaso n'okubeera nga ekuriyetinga so onako olwaliro omutendesi Roberto Martinez ayina omulimu gw'amaanyi nnyo naddala ogenda maaso n'okuba nga ttiimu eno ewangulayoko omupiira yasinga nga balemererwa okuwangula omupiira ekyandibanga tutulaba ttiimu y'eggwanga erya Portugal ng'etandise okubanga buterevu eraga sayini eziyinza okulemera okubanga bava mu kibinja olw'ensonga nti basembeyo eggwanga erya Colombia ate nga Colombia bawangula geemu yaabwe eyasookera ddala naye nga ba key player of course nga bajja mu geemu y'onaku olwaleero era otunula nnyo omusambi Cristiano Ronaldo y'omusambi gwe basinza okubanga batunuulira newakwadde ng'ate omupiira ogwasembayo bali mu kubeera nga bamuliikiriza naddala ogenda maaso n'okubeera nga bamuwa emipiira nti yes gye bamuwako emitonotono egimu obuliawo tegyali naddala ku targeti naye olunaku olwaleero nga bamugambye nti jawo Felix y'omu ku basambi basobodde okubanga basoma naddala mu ttiimu jawo Felix yabadde ne performance ennungi naddala ku ttiimu ya Al-Nassr nga bawangula game nga bawangula naddala ligi yaabwe eyasookerera nga ye Cristiano Ronaldo n'omulenzi ono waliri mu ggwanga erya Saudi Arabia newakwadde ng'ate Pedro Neto y'omu ku basambi abadde bastragolingamuko ku ttiimu ya Chelsea twamulabe ne mupiira ogwasembyeyo nga batunka ne Congo teyalabise bulungi wabula omutendesi yakyalemeddeko agamba nti emusambi gwatandikirako naddala okugenda maaso n'okubeera nga asoma naye nga ttiimu yaabwe oba ogitundide of course on paper ttiimu ya Portugal ttiimu ya amaanyi ate okusingako ttiimu ya Nafa aba Uzbekistani ezimu ku timu zikola debut zaabwe nadala mu kikopo ekyensio of course ne bench yaabwe kuba obola be bench yegwanga erya Portugal era stiru igena maso nokuberanga erika abasambi abasobola dala okuberanga bajjamu ogena maso nokubanga bakyusa muko nadala game kyendoza nti onakolwa lero Portugal ndoza ko nti bayinza okumaliza ngo mpira guno bagenze maso nokuberanga ate bagu wangula nenga tugenda kuberanga tuguyingira ne Shuaman Segawa oredda ingidewo na doge na maso nokuberanga tutambula mpola mpola ne banafa ba champion bet uko sako ne dotibo logistics abagena maso nokuberanga ate batuteka mu ensimbi
1: chika janko kompia
2: ye nyini jewe tanira bulijo mu bulungi bwayo bwenyini no buwomi bwenyini bwomanyi
1: Obrabi. Chogamba yeri ene chwa watiro ne bifuba biri bikabeza. Ene kaume na dala. Obama pedram sticks. Chino nsamba ni chwa menye chinimba. Chiri gumite. Chino chibaite chwa watiro dede.
2: Checho, labo bulungi buno bwonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
3: Mommy, are we going? It's chicken to like.
2: Chitufu mukwano.
3: Yeah.
2: Boteka teka Yuga Chick kaba kasera ka family. Yuga Chick.
4: 40 years of serving Uganda.
5: Emipira jebibinja mu World Cup jikoza maulire era nakaliro keyongedde timu ana munana zigabanyiziddwamu mu nsisa twezategese era akaliro keyongedde okusingako buli kibinja kiina katembo wacho abanene abasubiro kyefuga wamuna abanafa abakyusize nzingulula kati abasubiro kuwangula bafundikira bavula buli kimu kisobola okulinda ube mpira ja World Cup mbibinja tulinga abakatandika obutandisi wefunira DSTV decoder kumutwala gumuna ekitundu obazza bujja DSTV access kumitwala ena mukenda onyumirwa buli dakika DSTV your home of entertainment multi choice Uganda erungamizibwa UCC

0: Obadde okimanyi nti kati osobola okusasula emisolo wamu n'ebisale ebirala mu ngeri ekuwa emirembe era mu bwangu ng'okozesa MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*16# okujenereetinga PRN olw'osasulira permit, engasi, license n'ebisale ebirala. Era osobola okusasula butereevu rental tax, border income tax, motor income tax n'ebisale bya parking. Tekyali layini yadde ensindikagano, wabula ensasula ennyangu eyeesigika akadde konna. Wonna w'oli kati okusasula emisolo n'ebisale ebirala bigonzeddwa ne MTN Momo. Ago ge maanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda.
1: Mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda wala gye yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda wala gye yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties, obw'oku mabiici, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda walagi waali omutima gwe gumu. Uganda walagi omwoyo kati ali mu ndabika empya, kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo. Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 eky'okugatta bannayuganda. Tetundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza.
2: Katubanjulira engano ya Supreme ennungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala, enaanuuka bulungi, yeetaaga butto mutono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono. Engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
3: Gwe nkusasudde?
4: Ziriwa.
3: Kebera kusimu yo naawe.
5: Daddy, owasaluni amanja.
3: Oyo naye musasudde.
4: Naye mugerwa, senti wazijewa. Tubanga wayize obubbi.
3: Bingo Masavu.
6: Gagano Masavu genyini. Ne Bingo Masavu. Nyiga *255*, mwendemu hash, Airtel wa MTN, ogobererenda giriro, olwo sarweke 12 zoka, okuva ku mobile money, oteke mu pinyo, olwo ingire mu kazanyo. Gano Masavu genyini. Sente zo wangude, ozifunira ku mobile money yo. Nyiga *255*, mwendemu hash, katikati, nao vimbemu na majaga Bingo Masavu. Aba wanguze, bakulangirwa mtoka malira wa sports, ne Bruce Mtabizi wamune mu kiwanja ky'ebyemizannyo ku biri ez'ekiro. Bingo Masavu akutuusibwako Totibo Logistics.
7: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde? Etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa, weewo famire weeyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gw'aguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza bwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejjibwako gwe wekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village Munakawa Division, obakuba ku 0415308888 oba etali yakusasulira 0800111511. Obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.

0: kagwayo kagwayo ni kagwayo ni kagwayo na kasumula tugende
1: tugende sebo
0: otegede kale domozi ya amaleta mpoza ataka imba kakasema yo na kuruwarero
1: guna mugo mula ba mugo kendi mula nonze kwe

0: nganyi nga antu data mu first class ategulo nalose Trump. Ngandu danta bulira kachai. Ngasina kufuna ngandu tanyonga ngwane muchinya. Ngasina kufuna ngandu tanyonga kuba bloka. Ngangwane muchinya zikirira wansi wali yengo labaka tindo tabia chirodi. Ya ya mani lozi form na chi.
1: Tuyanze ge aba World Cup kakati boba gena kubatenga bayingira wo. Kale mtu batade era atubagaliza akaongeza. Kalonji neku zo mwezi nga kumina lumu tuongere bajikiza bituli bierere viraka bierere paka neku ungato nigina bituli bierere viraka bierere.